Oh maman, kindumbu za kofia nga maman, kindumbu za musala provisoire te maman. Nga pe na kala na libala, na ibi pasa libala. Bongo na kindumbu za kofia nga maman. Omana na ndumba kuma mabana te, omana na ndumba matate, omana na ndumba kuma nesika gate te maman. Na souhaite te, ya upe mkwe ukufa soko mi nesiko ya biso na kotuna yo. Ah.